dadi bi nanaw jaya pare don na ngi na to manga mo yibla fe nga jaji na mo jana ngi la faru baba de la ngi la di ngora kay jade la nei bila madonela fat baga kulu bari de na.